0: Darvitz woman.
1: Hello?
2: Hello, Mali. Ahia, mpotu jupura na eba, biko.
3: Hello? Inani ya neku?
2: Mwapusi, agama kwa achige.
1: Hello?
2: Inani ya neku ubua?
3: Komanu, ikana na ahia?
2: Eh, haka mno na ahia. Manu ubua, anamejizi Infinix Smart 20.
4: Na voice print noise reduction, kulugiga adiocha, sam, na banyagi mpotu.
2: Ewe izi mwusu bu storage, omwane 4 gig RAM, mwekwa

0: Onu doro anya enweghị mkpọtụ enweghị oke Smart 20 mee ka ndụ gị ka mma
1: Ekele m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye badeji. Kade nwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
2: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa.
3: TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
1: Chei, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala. Ebufere ya ruo ya. Ọ bụ gol! N'ezie, ezigbote obi.

0: otu nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat balm, ụdị ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na vine na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Romanus Limited.

Bosa Osday. Also say only still in Nigeria no gara aga bo Atiku Abubakar etutego Ugomeri iji aha otu ndorondoro chichi African Democratic Congress ADC zo okwa onye isi ala na hoputa afọ 2027 na abia. Ndị isi otu party ahụ kwuru na Atiku nwetara akara vote dị 1,846,370 iji merie onye kacha chere ya aka mgba bụ TB Amaechi ji bụkwa Governor River State n'oge gara aga bụkwa onye nke nwetara akara vote dị 54,117. Ha kwukwara na Mohammed Hayatuddin sonyekwara na ya bụ ndọrọndọrọ nwetara akara vote dị 177,120. Ka ọ dị ugbu a, onye jibu ọkwa minista steeti na-ahụ maka njem okporo ụzọ awara awara bụkwa otu onye n'etiti ndị eji okwu ha agba izu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC sonye bụrụ na họpụta ime ụlọ ya bụ otu pati bụ Rotimi Amaechi ajụgo ịnabata mpụtara ya bụ nhọpụta. N'ụzọ wepụtara ya ndị nta akụkọ, Amaechi rụtụrụ aka n'ebubo mpụ na aghụghọ dị iche iche o kwuru na-emere na ya bụ nhọpụta ime ụlọ. Ọ kọwara mpụtara niile ahụ ewepụtara dịka nke adịgboroja na-egosi ebumnobi ndị otu pati ahụ. O kwukwara na ya bụ nhọpụta emere edoghị anya ma ọ bụ kwesị ntụkwasị obi, tinyere na akpacha anya napụ ọtụtụ ndị mmadụ ikike atụm vootu ha n'ime oge ya bụ nhọpụta ime ụlọ otu ADC. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwego ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọrụ nkuzi Oyo State na Bauchi State ahụ niile eji ugbu a nkwa na ọchị gọọmenti etiti echezobeghị ọnọdụ ha. Onyeisi ala Tinubu kọwapụtara mbọ dị iche iche a na-agba n'ọrụ inwetara ha ntọhapụ na nlọghachite azụ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ahụ ji ha. Ọ kwara ya bụ nkwa n'ime akwụkwọ ozi ekele ụbọchị ncheta oriri ụmụntakịrị Children's Day o wepụtara ụnyaahụ, dịka ọ gara n'ihu katọọ etu esi ebuso ogige ụlọakwụkwọ ahụ n'okirikiri ala anyị n'ọdị nsọ. O nyekwara nkọwa banyere mbọ dị iche iche ndị ọrụ nchekwa na-agba iji nwetara ndị ahụ eji ntọhapụ. Cheta na ndị ajọ mmadụ wakporo ogige ụlọakwụkwọ Community High School dị n'obodo Ahoro Esinele dị na Oyo State ụbọchị ọnwa Mee dị na abalị 15 nke afọ 2026. Tọrọ onyeisi ụlọakwụkwọ ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ nkuzi nakwa ụmụakwụkwọ. Otu onye ọrụ nkuzi tụnyere ndụ ya n'ọdachi ahụ, ebe mechakwara nweta ozi na ndị ajọ mmadụ ahụ gburu otu onye ọzọ ha ji eji. N'otu aka ahụ, na Borno State, ndị omekome wakporo ogige ụlọakwụkwọ Musa Primary School nakwa ogige Junior Day Secondary School dị na Council Ime Obodo Ashakira Uba, tọrọkwa ọtụtụ ụmụakwụkwọ. Onye jibu ọkwa osote Senate President ala n'oge gara aga bụ Ovio Omo Agege esigo n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC pụọ. N'ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ, nke nnukwu onye enyemaka ya bụ Sunday Are binyere aka, Sinetọ Omo Agege kwuru na mkpebi ahụ na-esote ndụmọdụ dị iche iche nwetara n'aka ọtụtụ ndị enyi, ikwu na ibe nakwa ndị nkwado ya tinyere. Ọ rụtụrụ aka na nsogbu dị iche iche o kwuru jupụtara n'etiti ndị isi otu APC na Delta State. Ka o sila dị, o kwere nkwa ịnọgidesi ike n'ọrụ ịchọ ọdịmma ndị Delta Central, ndị Delta State nakwa nke obodo abụọ Nigeria. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a simpụga online, ọdachi ọkụ ọgbụgba ebugo ụmụakwụkwọ 16 n'ebe ndị na ha dị na obodo akpọrọ Gilgil dị na ihe dịka 120 kilomita na 20 nke isi obodo mba Kenya bụ Nairobi. Ozi e nwetara na-akọwa na ọtụtụ ụmụakwụkwọ ndị ọzọ nwetakwara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi, dịka e kwuru na 71 n'etiti ha ka ebugoro buga ụlọ ọgwụ. Onye minista agụmakwụkwọ mba ahụ bụ Julius Ogamba, oge ọ na-ekwu okwu na njem ọ mere n'ogige ya bụ ụlọakwụkwọ Utumishi Girls Academy, kwuru na ya bụ ọkụ ọgbụgba malitere n'etiti abalị oge ụmụakwụkwọ ahụ nọ n'ụra. Ọ sị na mbọ niile ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ gbara mita